0: speak in tongues if you know how to speak in tongues.
1: Salabandokova shata baba ba kesebos re tebo gobos re mama baba shata baba ha ha ha ha ha ha ha ro tobo bobo shata baba ha ya salabandokova shata baba ba kesebos re tebo gobos re mama baba shata baba ha ha ha ha salabandokova shata baba ba kesebos re tebo gobos re mama baba shata baba ha ha ha.